0: Hello. Yebo kunjani?
1: Siyaphila.
0: Yes.
1: Ah, babo.
0: Ucele ka babo.
1: Yebo.
0: Ngikhuluma nabani? Okay, ngiyamuzwa umlaleli ukuthi ucele ka babo, kodwa ke ngizangisamuzwa ukuthi igama ubani. Kodwa uthe ucele ka babo, angazi ke ukuthi ke ngizothi ngidlalela bani. Ngizothi ngidlalela bani ngampela. Kodwa ke ngoba seyicelile, ayikho yenze njani, sivele yabaleka, ayikho yenze njani. Yamlalele uzoyithola kingoma yakho ecelile. Kodwa nje kubhlungu ngoba igama zangisezwa ukuthi ngikhuluma nobani ngidlalela bani.

0: bulan at ang kikisel, ang kikisel, ang kikisel, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa man. Ukol na jala naman.
1: Ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa,
0: ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang nisa, ang n

ngivumele bemlaleli ngivumele ingane kababa ngaliphi imboleli ngisho ngithi sikusile manje womntana umuntu sokusile manje ngane kababa yeyibakithi kwaphinde kwasemgungundlovu namaphethelo.

angeke mlaleli ngeke mdakabe bangiyokutshela wena yahamba lenqola mangaboni uyangizwa yini yahamba lenqola mangaboni mlaleli siyanqenqetheka siyaphephetheka ekumnandi kudelile bheka njengamanje seku 23 minutes to 4 o'clock ingamashumi amabili imizuzu nemithathu ngaphambi kwehora elingelesine wemntakamama untlandla lumi kanjani uhlelo ngane gijima awusilandise lumi kanjani ngempela ngempela ngempela lolu hlelo umntwana kulesine kuntata kusekuseni.

emveni kwalokho umntwana omuntu emveni kwalokho umntwana omuntu ngiyokwehla njalo ke ngibe sengehla njalo ke ngoholoko nazi ingoma lezi zimnandi kakhulu nezihlabathosile bakuthi ngibheke phansi sekuthi ke ngo-25:3 uyangizweni ngo-25:3 lolu hlelo sekusile lube seliguqa ngilithethe ngilibeke ithono injalo lento

0: Ndlovu FM ubonga wena ngokuhlalela siyabonga
1: Vuka mtaka mama vuka ngena kwethu sekunjalo abavuka abantu uye bakithi balele lababantu balele lababantu ayibo inalala kangaka nje ayi

25 to 11 emsazweni mkhonjwa 107.6 FM. Mlalelo umsakazo ngiyakuthanda ngiyakufisela fowethu ukuthi ngaso sonke isikhathi masikhona kulolu hlelo, kube khona okuncane nje okutholayo, kube khona okuncane nje okufundayo, kube khona okuncane nje okuzoshintsha impilo yakho, kushintsha indlela obuka ngayo izinto, kushintsha indlela ocabanga ngayo izinto. Kunezinto ezingadingi ukuthi uzube sesixukwini ukuze uyithole kahle. Uyabona abantu mabezosho bonke bathi haleluya amen, kanti wena uzwanga. Bese kube khona izinto ezifisa ukuthi njengathi ungaba wedwa uhlale.

Ingako ke sengivala ngizothi asiyifundiseni ingane zabafana bethu. Umfana akakwazi ukundlula umbhede, akwazi ukuziphekela, akwazi ukuziwashela, akwazi ukuziayinela, aphinda akwazi ukugcina indishi yakhe yokugeza. Isitula hlala kusona, sihlonipheke nje. Kunesihlalo emndenini esingahlali noma ngubani. Noma ngabe nawe sakho kuneyinsuku ongahlali ngazo kusona. Sizathu lomntwana umfundisa ukuthi isihlalo sokuphatha ikhaya siphathwa kanjani.

Mona mami sikulalele ngimzwile mina umama siyabonga kushela phaya uThembi bangase wase Sweet Waters emabane. Awu bakithi nango ubongeka Zondi ebuya ethi ibona qobo wemama. Awu bakithi bokhwela. Awu uNkulunkulu akabe nani bakithi bengakezwa kepha nje simakade. Akanibophe sekuningi bakithi sekuningi kakhulu uNkulunkulu wethu akabe nani inkosi yomusa inibusise konke kwavela ngaye

Ngiso nje wenhliziyo yami ihlakanipha ngiyayithanda ke lengoma ingoma lethini sakhula ngayo abazali bethu babehlabelela lengoma bese bayathandaza noma ngabe sithi go through kusiphi simo meke washonjele kube sekulunge konke.

bahlelene emini bebade imizuzu ngamashumi abili nanhlathu lishayile ihora leshumi nambili sanibona nemakhaya sanibonani kuphi nakuphila kufika khona umsakazo womgungudla ovora 7.6 FM ngephimbo lika-MTU DJ Nice kumhlaka 13 ku-August 2026 sanibona umama bephuma ezinkonzweni omama mhlawumbe kanti khona bangayile kodwa-ke uma ngabe sihleli nawe uyalazi udaba

0: 24/7 umnalo khuluma sonjengathi isabatha lapha ke bathi funeral ya abafowethu ingesabatha. Amacikethe ahamba kakhulu. Ahamba kakhulu. And uNkulunkulu uyayikhethela, uyathatha nje. Uyatapa nje.
1: Yes, ikakhulukazi futhi ubona imithi even ngaso lesi sikhathi sonyaka, even nangawo December noma mhlawumbe uqala unyaka. Yabo, not ukuthi amaciko nje kuphela ngoba uzoza ukuthi yini abanye abantu singabaqhakambisi nje empilweni ukuthi baningi abantu abadlulayo emhlabeni. That's why we always need to be grateful ukuthi uNkulunkulu usakuvusile, usakugcinile. Uvuka nje umqemana sikhe isigule esingakwazi ukuthi singakwazi ukuthi ungakwazi ukusebenza ufunctione kahle nasemsebenzini. So ezinye izinto we take them for granted, you know, ingakho ukuthi nabantu sibathandayo.
0: Nkulunkulu mina ngathi akangenza nje ngiphuphe athi mfana wami awukazofa nansi lotho. Eyi ngathi uJehova.
1: Yeah.
0: Ya kuthanda.
1: Moyo ngcwele.
0: Ngiya kuthanda.
1: Oh, usho uthando lakho lo conditional mthi. Ifuze umthanda ngoba nakho esekunikeza ilotho.
0: Awukade ngathandaza. Awukade kumpondelene kuJehova. Hayi bo musanuganga lana.
1: Yeah.
0: Umapheshingo. Emna kade ngathandaza uNkulunkulu ngiyangikwelethe uJehova. Yabo masathi nje ephuphweni mfana wami my son ngikunika ilotho ngikathi ngiyakuthanda. Moyo ngcwele.
1: Manje umthanda.
0: Ngiyakurata. Motimo waka.
1: Yeah.

0: inombolo le 233 342 3970 nami ngiyanilekelela abafowethu kodwa yini andinilekelela abantu besifazane man
1: angithi bona phela abantu besifazane kuliyisana nalokho ukuthi wena ufuna ukuyiveza kodwa wena umuntu wesilisa simplemani yabo uba phela it takes two to tango phela ngithi usuke sithi hayi ufuna ukuyiveza nananzi okay
0: lezo yaphi umuntu onenkoduso
1: uyaphi umuntu uyena umuntu onengoduso uyaphi kumuntu ongenayo umuntu omthathini
0: alright nangu umuthi umlaleli lapho kutsanibona labasakazi engibathandayo uthi cha mina ngithi kangathi umuntu lapho ke odlulile emhlabeni konke abakwenza ebumnyameni ya ebumnyameni konke abakwenza ebumnyameni kuyavela kusuka lapho ke seku kwaliseka lapha ke umbhalo oqinisekisile isisi
1: yeah
0: usisi lo okhulumayo bantu bantu besifazane izwakaliseka impela emizweni yenu futhi uthi uchaza ukuthi ngiyacabanga mhlambe ubhuti besephala eshesha uthi kushuthi yonke into igcwaliseka mangabe sekuyinina kahle kahle uthi nje cha lento into vele into ekade yenze kumnyama niyovela kodwa akufanele ivele ngalendlela ukuthi wena usuveza awu awucabangeli nomndeni wakhe lo muntu awucabangeli abangani awucabangeli
1: una muthi kufanele nje ngalento le ukuthi angithi kuthiwa amadutsana nomuntu angaze ngidlule kulezi zinto but ngike ngithatha ukuyifaka ecathulweni zomunye umuntu adlule umuntu emhlabeni angithi ke kuthiwa made ngisithandana nawe ngisancinza sakho ufuna ngihambe ngiyokwala khona laphaya so nakhona umuntu uzokwala kanjani umthe kusho ukuthi ufune njobe usho ukuthi umuntu usuke yapi uzomala kanjani abanye futhi usho ukuthi ufune kuthiwa ufuna iyogeza
0: kubona no ithi kutsheleke lapho kusho ukuthi izula usazi
1: no
0: godima wo mana wo ngathi kunenyoni la ima respect isikhalethini ngithi mina umuntu ohamba yokwala umuntu ose kunsele ngenyonko noma umuntu osekeha kwahanjwa lotsholo isincinza nje sikazi nje sala umuntu
1: but bayakwenza nje mthi ukuthi umuntu no okay mthi ake sithathe adenge nayo ingoduso right mhlambe uyaziwa ngeke uyaziwa ubungalotsholiwe uwaziwa angithi phela abanye uwaziwa like yes
0: noma manje abantu basekhaya abantu abaphila emhlabeni awukwazi ukuthi uyongala
1: nakhona nje ngithi usho kona ukuthi kuthiwa imamthiya
0: ngikhatha namadlozi neyiphethe
1: ayi no mthiya ngisho ukuthi okay khona abanye abantu uthola ukuthi into yabisi solid 5 years umuntu bengakulobolile bengenze ngalutho kodwa uyaziwa mhlambe kamvane
0: waziwa abantu abaphila emhlabeni waziwa inyanya amadlozi
1: kuthi awufanele mina mthiya ngiya lapho ekutheni awufanele imali lo muntu
0: ngeke imali kuba waziwa abakwazi imali kanjani
1: Akusona 10 years ngihle na ungangiloboni uncishe inkomo zakho
0: kanti ozothola uthlambe nakhona befuna riding kodwa bengafuni wena manje uzobona umuntu okathi
1: 10 years kodwa mthi
0: yes kenzeka
1: 10 years but mthi angithi abanye bathi umuntu uzohlala kwena
0: ifu
1: meade ungamalanga abanye bayahamba okay mthi ngiyabona ukuthi usho ukuthi wena umuntu ufanele ungamali
0: akuthina naye
1: wenze njani mthi
0: wala umuntu mabe usulotsholiwe wenzewa yonke into uhambe yomala lo muntu because ubese inyama nenyama nawe lo kuyisincinza noma igirlfriend awukwazi ukuthi uyophapha ingakho ninamaphatha nje something gomeni mfethu abadansa abantu
1: abantu bayenze nje ufruthi labo abantu abayenzayo ukuphapha
0: ukuphapha nokuba yipaqile
1: abanye mthi abazi bageza they go as far as
0: yabonakala yabonakala
1: uthi yabonakala yabonakala
0: senyone isinyama so

0: Yamlelo misindibingelela ngokusheshsha sigijima nje ngempela sesikhona la khona sinohlelo oluphuthumayo ngempela nohlelo futhi ke ngicathi ke program nje ezisinikeza information and ezokunikeza ukuthi wazi ukuthi ke wazi ukuthi ke mawumuntu ukuthi uphila kanjani uhlelo lo ke mhlambe ke esithi ke sinensizwa lana ekhona hayi ngempela izinto zenzeke khona lana emgungulufu KZN ngicela usondeleke ukuze uthi ke into encane ngeke ngayibuza ukuthi into encane yini kwenze kanjani kodwa ngafana uprofessor Maseko ngoba isikhona mhlambe nje ke ngizoqala sikumukela nomgundo FM ona 7.6 ezindlini zokusakaza usitshela ukuthi ke ngempela kafishane nje masikhuma usitshela abalaleli yini ubani into encane uma uzocaba ngumasikani nocaba ngokazi kodwa sifuna ukuza ngawe ngoba ngathi insizwe enhle impela ijinkle yeah
1: no angibingelele ngibingelele aba laleli bo umsakazi mgungulovu FM lo khuluma ku ntincane we Maths umshaye wesibalo umvusa Themba laselele khona kodwa ke entsokwenza namhlanje ngoba la ngasho sekuyiviki nje ngibizwa ngonto encane wenkulumo ezakhayo angigcini kuphela ke manje ngokufundisa ingane kuphela iMaths senginenkulumo nje ezakhayo impela ukugqugquzela abafundi asebelahle Themba njengoba isho nje unto encane we Maths umvusa Themba la umvusa Themba laselele khona usho ukuthi Themba into engiyivusayo maselele ngempela
0: uvusa Themba laselele khona but ke usuka kuphi
1: ngokusuka ngwala Aiden Pietermaritzburg yebo
0: mhlawumbe ke singene ngqo kakhulu ngicabanga ukuthi umuntu uzobuza ukuthi nje uvusa Themba eselilele yini egqugquzelo encourage ukuthi hayi ake ngene kulokho what encourage ukunikeza lokho ukuthi ake ngibavusa abantu yini le
1: kahle ngumuntu o observant kakhulu izinto ngiyayibheka especially mangumuntu ohambayo kuke kwakhona nje lokho kuyimashini mash ngidala ngabona nje ubaba lapha uphakela ekhuluma nabafana especially abafana ngiyabona into eSwazana abafana sebegxile kakhulu ophuzweni oludakayo sebegxile kakhulu edakamizweni so mina njengomuntu encane ngase ngiba nalento ukuthi kubalekile ekutheleni ngibuyele ekoleni ngoba ngicabanga ukuthi la khona ibambeka khona ngibuyele ekoleni ngiyotshela intsha especially abafana ngiyabona amantombazane but abantu abangistressa kakhulu abafana sebegxile kakhulu edakamizweni uthola ukuthi siyadlula ngala ngihlala ngakhona nje abafana abancane uthola ukuthi umuntu mncane kakhulu kunami but umfana usekwazi nje ukuthi ashunqiswe ugwayi sinom kanjani babhema insangu amaphilisi yonke lonto leso into engi-encourage njengamanje ukuthi ngenze lento engenzayo ukubuyela back ezikoleni kahle nje ngilapho nje ukubuyela back ezikoleni ukugqugquzela ingane kuthenini isimo sasekhaya usangashintsha through education so

0: Ngiyabatshela nje ukuthi imfundo ibaluleke kakhulu ngoba nami kwake kwenzeka ekhaya sahlwempu kwangekho ukudla okukhona thola ukuthi kuyenzeka sihlale singadlile but through education ne support yothisha ngakwazi ekuthenini nami ngisiguqule isimo sasekhaya namhlanje nje ngiyahlonishwa ngihamba nabantu abaphambili ngenxa nje ukuthi imfundo nothisha ngabalalela yonke into nje ngayenza ngendlela so ngiyafisa ekuthenini nentsha especially abazali abasane ingane ezifundayo ukuthi bayibambe iqini especially nje inkosi yami ngiyacela ukuthenini ingane bayikhulekele ngoba ayikho into edlula umkhuleko womzali ekhulekela ingane yakhe so ngiyafisa ukuthenini abazali babe hands on ekusaseni lengane zabo njengoba nami ngiqhuquzela ngizolongilwa because igcineni uma umuntu ebuka umuntu noma ke ngithi nje intsha bayibuka umuntu osangangabo enza izinto ezinkulu kanje emphakathini omunye akwazi ukuthena thi no yazi into encane i role model yami ngiyafisa ukufana nento encane thola ukuthi umfana noma sithube sephuma esandleni but usezokwazi ukuguqule indlela acabanga ngayo aguqule indlela enza ngayo inhloso yami nje yiloko nento engifisayo yileyo nje kuthenini ukubona igenge le esafunda especially abafana beguqula izimo zasemakhaya beba amadoda beke lento nje leyo ukuthi bahlale emakhoneni bebheme benze yonke lento engalungile becela kugcineni abanye bagcina sebengena ebugebengwini babamba inkunzi kanjalo kanjalo kanjalo
1: ya usuthi into eziningi ukuthi ugijimpela usiyasitshela ukuthi ke kuphi ngempela wakhula kanje uthe ukuthinta nje kancane ukuthi wakhula kanjani ukuthi lento ususwa ekuthini nawe usuka kuyona lento but ke uzodlula nje kancane lokho bese usitshela ukuthi ke ngoba siyezwa kabanzi ngathi ke unento ekuthiwa academy institution for extra classes kodwa uzoqala ukuthi ukuhlela ukuthi uze uthi lento yakunikeza lo mdlalo ukuthi nawe wakhula kanje awudlu nje kancane usasitshela ukuthi le academy ixhumana kanjani lokho sokwenza
0: I academy le engayivula ebizwa nge-ACUS Studies Academy ngayisungula ngo-2021 ngaqeda isikole ngo-2019 kwakuthi kukhona ubaba engihlangana naye nje engathi mangimbuka indlela afundisa ngayo kwa indlela engiyithatha ngoba angeke ngiqhama manje mhlawumbe nami ngithi ngathi mangiqeda isikole ngaba umuntu ofuna ukuba uthisha ngangumuntu nje nami ofuna ukuba yi-accountant but ngendlela engabuka lo baba lo owangivezela ngakhona ukuthi no man there is more to into yokufundisa indlela afundisa ngayo it's more exciting yes as much as nami ngafundiswa ngendlela engafundiswa ngayo but ngathi mangibuka le ndlela yalo baba ngendlela afundisa ngayo ngayithanda ngabothi no lesifundo lesekuthiwa i-maths ekuthiwa sinzima kangaka lo baba wenza lesifundo lesingane zisithande wenza izingane zisenjoy so ngawumuntu wena mothi yazi kuthini ngamfonela lo baba ngathi no ngicela ukuzojoina i-organization yakho nami ngiyafisa ukuthenini ngelinye ilanga ngibone ngisiza abafundi so basically ke lo academy ngangijoinile ese Richards Bay kwakuthi ke ngiyayifuna ekuthenini ngiyibone le nto leyo enzeka kule ndawo leza lengawo Richards Bay nakoThekwini zenzeka ngapha eMaritzburg ngase ke ngiyasungula ke i-organization ebizwa nge-ASO Studies esisize abafundi abaningi kakhulu senginama graduate mhlawumbe umunye angayibuza ukuthi ngimngakanani ngimncane kakhulu but nama graduate ingane nje sephume ngaphansi kwesandla sami so omunye umuntu angathi mengibuka abone ngimncane indlela ingane zami ezingihlonipha ngakhona they have a very very high respect for me
1: alright yeah lalelo osanongena sihlele lapha nensizwa into encane usheli umuntu wemaths ushaya into zenzeke ake ngingene kakhulu kazi ngecama ukuthi ke usubekile kabanzi ukuthi ke vele vele unale academy but umunye uzobuza uzongitshela nje ukuthi ke akhona nama class wenzayo on one ma unawo uthatha iphi indlela wenza online noma wenza kanjani neza kanjani
0: alright la Maritzburg ngine branch 251 Jabu Ndlovu Street la khona izingane zifika nje kwi branch yethu zizofunda sekukhona ke program ke esinkulu kakhulu ke manje enginayo ya online ngifundisa izingane zako Goli zako Mpumalanga zako Cape Town Eastern Cape ngifundisa nje online especially mina ke ngixila kakhulu kwi maths but bakhona ke abanye ozakwethu engibamsene nabo abakwazi ukulekelela abafundi kwifundo enjengo accounting ake ngije kwi academy kanti encane noma kwi ASO Studies zikhona zonke izifundo siyabalekelela abafundi from grade 8 kuze kufika ka grade 12 nalabo abalungisayo othola ukuthi umuntu akahambanga kahle ngonyaka odlule ka matric siyakwazi ukuthi bafike lapha endaweni yethu sibasize balungise izifundo zabo so ngasho ukuthi zonke izifundo siyakwazi ukususa umfundi from level 1 thotha umfundi bethola 11% but athi mefike ezandleni zethu through isineke through to ama methods ethu ngoba egcine wonje ithinto encane lento le ingoma phela ngumuntu encane umculi so nami kwakuthi uthanda ngithanda lo mculo lo kunengoma esiziculayo sifaka la kwa Mathe bo yonke lonto le so senza ukuthi education ibe fashionable thola ukuthi ingane ngafunda ingane esikoleni but ingane ayithi mayifika kanti encane ibone umehluko.

0: ahlupha ngabe siyaqhubeka kakhulu. Ngicela bathembisa lo sazobuya.
1: Hayi, ngisazobuya, ngisazobuya impela.
0: Uzosinikeza, usebanika amazwibela.
1: Hayi, nosiyabonga kakhulu,
0: siyabonga kakhulu into encane oqhama khona le mkhulu insizwe encane ngempela enze into zenze ngithi mina bye bye. Sizongena uhlelo olandelayo kuningi okhona angeyenze kanje.

Ucinisile njengamanje siyacela ukuthi bakithi umuntu uma efona akafone bese ayayivala izani mazi kuzokuzwa siphinde wahlela ake siphinde futhi sisho inombolo usekhona emoyeni inombolo esingena ngayo namhlanje ithi 0333423970 iyona nombolo ongasithola kuyona ukhulume ngqo nomprofethi uMagetsha Getsha nobaba uKumkani abakhona e-studio abakulalele njengamanje.

0: Usemoyeni sawubona. Ay asazi ke namhlanje kunobuchakaxhaka la sibamba lokhu kwenzeka lokhu ake simthathe nalowo semoyeni nawe sawubona. Ay angasikwenzi njani namhlanje ngiphinde simthathe lo semoyeni sawubona. Makwande namhlanje.
1: Ngiyaphila baba.
0: Isixolele ngoba uthini namhlanje prophet ukhuluma naye.
1: Ngizangena yini?
0: Yes, mangicela uhlale odabeni sithandwa sami ungadinwa yezwa.
1: Okay baba, kuzinsuku njengoba kusibusisela amanzi ngasebenzisa manje ngasebenzisa amanzi kuzobusa ngale kwenzelo ngiphuphe imali yasifarani.
0: Uphuphe imali yokuthi after ukusebenzisa amanzi walala njenge-instruction kamprofet.
1: Njengoba kathi baba kuzofa futhi kube namhlanje ngaphinda ngenze njalo kathi
0: ngaphinda ngaphinda manje.
1: Ngiphupha o-R20 baba manje baba.
0: Kusho ukuthi iningi imali evaluela kuwena efanele ivuleke uyayibona kodwa le ndaba?
1: Ngiyayibona baba ngoba imali ngiyayiphupha kodwa anginayo.
0: Lalela ke bamba amanzi akho umuhlelo selivalwa ngizothandaza le mali fana ifike kuwena ithi qathatha uyeza uthe ubani konje igama
1: umncane wakadlamini.
0: Ulungile ke ncane uNkulunkulu akubusise uyezwa.
1: Akwande baba ngiyabonga.
0: Sithokoza kakhulu. Asiphinde sibathathe futhi ingcingo ziyaphayisa. Usemoyeni sawubona. Ngithokoza kakhulu kunjani kuwe namhlanje?
1: Siyaphila
0: singazakala umkhulu. Sihlale odabeni uthini namhlanje?
1: Mkhulu. Makhaza bazawethu zivalekile mkhulu.
0: Oh, wena ufanele ukucela umkhuleko izinto zakho zivalekile.
1: Yebo mkhulu.
0: Ungakhathazeki sokhuleka nawe. Uyabona uma selivalwa lolu hlelo ngo-half past, wenze isiqiniseko sokuthi ubamba amanzi akho ulandela nemigcilikisha ekufanele uyilandele sizoyikhipha emoyeni uyezwa?
1: Ngizakwenza mkhulu.
0: Busisi.
1: Yebo mkhulu.

0: lo mntu uhlala naye ngibona bajona bufakeliyeza basebenzi wena.
1: Hayi baba, hayi bengakwazi lokho, ndakukho nje konke lokho.
0: Konje manthatha nawe nje mumisiwe, wena usazubuyiswa emsebenzini, uya uhlalume kanjalo ngeke baphinde bakubuyisele ngoba bajona uyabasebenza phaya emsebenzini.
1: Hey baba, ngisacela ungithandazele nje ngoba yini ipapa lami nje kwamanje yabona sinami ingxabano endlini.
0: And wena mhla ndiboniswa ingxaki, ndiboniswa ngengxaki kulo mntu othanda uShande. Thank you Holy Spirit. Athi mangcele manibaleke nje kulo mntu uthandana naye, manibaleke nje kulo mntu uthandana naye, cause ndibona lo mntu ekhulelwe, ndibona umntu ekhulelwe.
1: Kwamanje vele ukhulelwe baba.
0: Ndibuze mangcele njengoba ekhulelwe lo uShande, njengoba ekhulelwe lo mama kwenzeka ntone? Athuma yengcele wena mhlekazi, lo mntana Sande bo kho. And wena njengoba ekhulelwe awumazi ukhuleliswa ngubani?
1: Noma ngathi yakhumbula vele kahle kahle baba, experience ingane yami yona.
0: Njama ungeyo ingane yakho, ndiboniswa kuyingane kaLuzuko. Ndiboniswa ngoLuzuko. Luzuko yamaZulu Luzuko.
1: Ubudwa nje uLuzuko ba.
0: Ngubudwa khona uLuzuko.
1: Yena lo mhleni naye nje manje
0: la. Oh, ngulona uhleli naye kwayena, kusekho ngiluzuko uhleli naye.
1: Kwenzakalani?
0: Ima yena lo Luzuko uhle naye, yena benga drive amakhumbi yena
1: ihamba amakhumbi la beka umakhe kwenzakalani?
0: Cause ingane ndibo uthuma ingcele lengana kuyo yakho, mandikhuze wena ungathe yakho lengana ika Luzuko.
1: Kanjani baba ngoba bengithandana nami kwamanje?
0: Andivamhlekazi.
1: Uyaphika baba uthi ayikho yonke
0: lento. Yeluzuko xa ubambi ifoni mntam ndihambe nawe na uhambe nam ngoku. Cause uma ingcwele uyandibonisa. Njengoba ndithetha nawe Luzuko wena, ndikubona ulale naye. Ushande bo Sande. Ndibuze uma ingcwele yenzeke kanjani le nto. Ndibona engekho lo mfo. Ndibona semsebenzini. Xa isemsebenzini ndibona fika lo sisi. Xa ifika lo sisi wena ufika umthatha ulala naye. Bekuyiphutha, bekukade usithi ayikho le nto ndithetha ngayo. Yingakho Yima mhlekazi, ingakho kaloku Luzuko sefuna apha ekhaya nihlukane. Ingakho Luzuko sefuna nihlukane, nihlale ngokwendawo zenu. And wena mhlekazi, kumele ndinincede nina. Ndifuna nifike phaa kwinkonzo ka-1-on-1. Ndifuna nifike inkonzo ka-1-on-1 ekuseni ngesonto. Niyandiva? Ndifuna niniphathele 1,000 rand. Ndifuna ukuhlala nani ku-1-on-1. Andikayigqibi le nto yena. Ndiyabulela mhlekazi, enkosi. Yes, kemale nkqubo ngu-3P, prayer, power and the prophecy. Bayaphila abantu, izinto ziyavuleka, zingavuleka izinto mntam. Kusho ukuthi bazawuphila abantu. Inombolo esihamba ngayo yile nombolo ka-0772 62 3137 0772 62 3137. Mntam, xa ndithetha nawe ndithi yinkonzo enkulu, yinkonzo namandla. Umprofeti uzobe khona ngokwakhe, imboni yamazulu izobe ikhona ngokwayo, inkulu baprofeti izobe ikhona ngokwayo. Madoda, usmall general uzobe khona ngokwakhe. Ekuseni ngo-9 o'clock iyaqala inkonzo, ngo-9 o'clock

kube njani kube izigodi good ngiyacabanga ukuthi baba confused ukuthi how uNkulunkulu kunokuthi athi mhlambe asivule imisele naye kuvuleka igodi ayongena apha manje ayohlala apha manje sawukhuluma lamazwi uthi aniyukubona moya futhi aniyukubona imvuli kodwa lo igodi siyogcwala ini amanzi aniyukubona moya umoya osho ukuthi imvule iyeza iletha ini amanzi kodwa lo mfula uyogcwala ini bazalwane amanzi ubethini uNkulunkulu uthi uNkulunkulu izinto zakho azizokwenzeka ngendlela ethwayelekileyo azizokwenzeka ngendlela abantu abalindele ngayo aziwenzeka ngendlela nawe ocabanga ukuthi kumele zenzeke ngayo kodwa zona zizokwenzeka ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi uzosebenza noma ngibetha uqualify ukusebenza uthi uNkulunkulu uzokwakha noma imali yokwakha awunayo uthi uNkulunkulu uzophila noma sekushiwe kwathiwa angeke usaphila uthi uNkulunkulu uzophumelela noma bathakathi bevalile bethi ngeke uphumelele awuyi kubona moya awuyi kubona mvula kodwa lo mfula uzogcwala amanzi yabo hlulekile bahlulekile kodokotela kodwa uzophila awuyi kubona moya awuyi kubona imfula kodwa lo mfula uzogcwala amanzi uzobayisa esikoleni abantwana ungenayo imali yokubayisa awuyi kubona moya awuyi kubona mvula kodwa umfula uzogcwala toni amanzi nikhona bazalwane bese bethi ngoba lokho kulula kuNkulunkulu amanye amazwi uthini uNkulunkulu uthi amagqwirha azophathwa inhloko ngoba yobe azi ukuthi impahla yakho siyithethe umhlabathi wakho siyuthethe bazakulindela ukuthi ufe mari bakubona uvuka kusasa bazokulindela ukuthi uqothwe emsebenzini mari bakubona uphangela bazokulindela ukuthi wehluleke mari kunokuthi uhluleke bakubona uphakama awuyi kubona moya akuyi kubona mvula kodwa umfula uzogcwala amanzi mfula uyogcwala amanzi akuyi kunamvula ngoba izitha zilindele ukuthi kuyona imvula kuze kugcwale ini amanzi but uSomandla uzowenza umfula ukuthi wenze njani ugcwala amanzi awungizwa kodwa ngosiyami ngithi mina imali uzoba nayo awuyi kubona moya akuyi kunamvula kodwa umfula uzogcwala amanzi ngithi mina uzophila bayoze bakuhlole ngamafastela bathi sesimlindile uyaphuma egeythini uphuma egeythini uwe bathi nakho-ke sekwenzekile sesibala iy'nsuku bayobala izandla iphele baphinde babale ngenyawo baze baphelele ukuthi bazobala kanjani ngoba uyi kubona moya akuyi kunamvula kodwa umfula uzogcwala amanzi mfula uyogcwala amanzi kuleli khaya okulilwayo kulona injabulo iyogcwala kuleli khaya okuqatshanwayo kulona injabulo izoba khona kuleli khaya okungalili isililo sosana ngithi lo mama uzamitha

0: bakhona bathola ukuthi bakhona bangatholanga ukuthi asikho nje isidingo bafowethu lapha enkundleni zokuxhumana yho hayi bani baseningizimu Afrika but ke kona namhlanje ke kade iqhubeka i memorial service ya insizwa akulandeleke inkosi yama blue nation yena ke ukhuzane yeah ekunaye kade ihambele ke khuluma ngohambo lwalensizwa ahambe nalo endimeni kamaskande kuyena ke usicebi yiyona insizwa kahla mina sithi pay tribute kuyona insizwa ngathi ngalala ngokuthula lale phumule
1: nethula esho ukuthi kunomfana wakubo okanje kwaba ukuxhumana kwamjalo nosicebi kusukela ngalezo khathi sahamba sahamba ngaze ngababiza kuthiwa basezwani noduma kahle ngaze ngababiza endlini epitoli bobabili ngathi abazongivakashela lonomunye angangamtshela ukuthi kuza lonomunye kodwa wathi mabefika akaze kube bikhinkinga kwahlalwa kwamnandi kwaze kwahlukana ebusuku so ngifisa ukusho ukuthi silimele kakhulu gatsheni ithema ifika intwana yakho emculweni kunama interview anokwena nako bewenza waye kusho ukuthi abaningi babengafuna sebenzisa igama lenkosi yamagcokama bemthuka abanye abalandeli kuthiwa mfana wami ngeke uzuye ndawo nalele igama olisebenzisayo kodwa waphikelela akaze azalishintshe namhlanje uze wahamba enkosi yamagcokama bengithi umdumazo uzoba khona ngoba ungumazi kwami usicebi ngumazi ngale ngoma ababeyicula ethi le babeshabo babili usicebi esemncane bengithi uzoba khona ngamazi nje beshabo babili ithini nangeyisho oh ithi ngineqala wenkosi yamagcokamo necala kuthiwa icala lakho yingoma nayazi leyo ngoma okay ngingomunye owathinta ugatsheni ngithi hayi sengizwe ngathi usicebe usecula na wonke umuntu engathi usefikthara wonke umuntu gatsheni vimba ngingomunye waba nomona ngoba ngangibona ithalente analo ngithi hayi ngeke bazomqeda ushukela lo muntu kanti angazi ukuthi usicebe inkinga yakhe ubengakwazi ukunqaba ubecula na wonke umuntu noma ngathiwa yivukane elifika manje ubumuze usicebe ecula lapha akanamsebenzi ukuthi studio isound right oyinjani ubengakwazi ukunqaba kanti asazi ukuthi vele isikhathi sakhe besizoba sifishane amashow akhe awenzile mahle kakhulu besingazi ukuthi uwenza ngenhloso yokuthi mhlambe khona ibemtshele ukuthi lo muntu uyavalelisa eyokugcina nje yenze Canvas City was angazi ngathini njoba nibona lo mcimbi wenzekile namhlanje izolo besiye khona kwasicebi siyobheka indawo la azofihlelwa khona ngafonela uTizozo ngifisa ukusho lokho uphi uTizozo nanga ngathi mfowethu sibambe kulukhuni sibambe ngapha nangapha ngicela ulekelele wagijima Sise sahlukana ngo-12 ebusuku efonini kuze lo mcimbi wenzeke namabhena nje aqeda ukufika nje manje angene kanye nabantu ngicela sibonge kakhulu mfowethu awusebenzisanga ukuthi ngoba uyena umaskandi kodwa uze ngeumbrella yale yabhena elapha ebizwa nge angifune kuyilimi uyiluma yini isifa isifsa ngizayilo ngizayiloma kakhulu ngomsombuluko ngesonto ngiye ngaxhumana nosomnandi ukuthi ngiyafonela somnandi wathi khuba ngiye ngithinte wena makunje esibonisana utsenze njani ngathi mina sivulene igroup si add wonke amaciko sacela ugezana ukuthi aka addele bonke abaciko ngoba iwona awaziyo ba designer kuyena amaciko ka angena amanye sasiwafaka eshayo left egroupini ngiyakusho lokho ngamabomu khona ngeke egroupini ayishayo left ayi baningi nje abashayo left akuyethu abanye babenikela beshayo left anikela phume abanye befona eceleni igezane bemgwajisi asikho ke lapho la isikhona sise